0: Nimi pulori ya chono njo Ela kere keri uno tino kare Pulo chona Maja pulo chone nini cha
1: Aya Udongo mi bang bang ba Uolong reti rio Uena

Jilim, kani manu dinu beri wogene pilo pilo pili gila ji a. Alwa ka kwara tebe onge te wit kede o. Na wuni makena ko bi wuko bishani. Ke ye wunu winyu duwani kinu jok. Donj beru kere bubun. Kai beri dieri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.

0: Paladina. Kikuma bekan mo organ paladira boy mister. Hey. Ana na ka cho wila wila or ngato mo wila wila or kono. Chi aber kitam en kom madam segi koma egwak eno. Hey. Kikuma be, ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoi. Good. Hey, ikar madan na na kirpinga pe mer ni anga mer. Ana tu gichi lu pe na wai hey, a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. Wata chwi ni du cho ki mat. Cho olo wai komo babu doge na na wai tika yatu megi dano ke chwi ni kuja wai ha. A boy kar oi la ga da do. Kit bab do ga boy ndako kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwai ko ngar cha ni nyadundu. Nyakiliri. Yene di chi ana na ki kome ana wachi mana yeah boy. Ana wachi lu boy te. Ana ber ki tam ene gwa mama ne piana cha chi ger mama ne po po ne pe kar la lu mama ne ene dok chi ana ne boy. Lu boy te ka ko manti put geno mo pe e cho wachi muze wa ka wachi leba chole te ka pe ngeyo. Yin pe ngeyo ni diang muti. Ana ye karuke ana wachi mana ye boy ye do
1: Kelamatin gilung rai. Eh kelamatin dengan minor pewordom. Eh pewordom bangka di nada pedang ling.

0: kolore ye e monye twenye de gogo pajo e gina meter kuno karlo
1: iti winyo o radio iti winyo yibi yibi kai o radio keken
2: Ori be nyama nyama
3: ata kweti ma fi daba limu mi atun duri ma tata kweti ma berba jamu mi atun duri ma ina tata kweti ma fi daba limu mi atun duri
2: kuni maliot tata kuni maliot tata do wedi lo bagor te ke yucho te te ri kor kuni kama ni ni upono dari bele ro karo ti yucho dia biria ro gaya lo ga cho karo kana kana ba
3: Kupeo tanenu bawe, mawe yu miyato mama
2: Arugu pulapan, kiri arugu jodi oka chunyu ma Doka chuanenu, kupeo chokaro kanya kanya ba
3: Oh oh
2: Tatoko hiru chubu chibwele lone Uga puladago pinyo alia Medi chibwele titi guli, kwele tepo agio Medu miyu wijulu bilo, weru chobayang Anu kumkona nuwamu, ajura lei

0: diangjua piro piaka ipeko paro mena piro diangjua miyo pika do diangjua nuori ageno agwa ko diangjua miyo pika do mena ha jawa ulo berimon ula cho uko chunya ulilo diangagiri dina pipi bi madoture tek ko ba bero Vuelve go que veningo me gena. Lego. Wobe vuelve ngin chao que lego. Ba gire na ye papa wada e wontwe. Yo mi lunga wano ti yukan nungo ba e no mi hota wano te ti yo. Do mi o chare lego. Yo apala mani go que veningo me gena. Wobe vuelve ngin chao que lego. Bagire na ye papa wada e wontwe. Jami lunga wano ti yu kan lunga ba e no mi ota wano te ti yo Do mi o chake lego Aya Ama lego tu muka jena na mario ti yeni ngo Mi ange Lego do tu ma jena na mario yeni ningo Mwakaro abiru ponye wiko beko mito leye mono wuna iwi nyo Eto joke na nuwa Kori kiri nu mono nuwa wiper le nuwa de ti pwa pwa bo Agua odiang jami opika domina Kore diang jau nuori agen Ula cho uko chunya Danga kire pi baby madature te Awenyo Gini ko ti mera wene yon leka tina Yange Chabe chelo di ko chon Wanu winyo duru kok doki Wani duru ni tia kok tokwene Duru ni koku lor mom Duru ni le ti ya pala Karape Duru nuo ti yo go twal komi dogo bim Ariemo Amo ele kona ngoro Ha Gino ti mera kwene Mi ange Chia be chelo di ko chon Wanu winyo duru kok dogi Wani duru ni tia kok to kwene ma Duru ni koku lor mom Duru ni le ti ya pala Karape Duru nuo ti yo go twal komi dogo bim Aya Aman reporte tu ne ofisa World Bank ningo Kobi Reporte tu ne ofisa wa Ni juice pe ni na yao Digo chon te oro komi mat Ni mat Wari yong wo diang me opino pu yot Yuri yuri madate warro ko Jona tin karaka wye yot be Ima luang ma joka yeli nono minna Agua ko dianga chiami opika do Nuori wakenu Lim lima luang miya yeli nono Riporo tuni opisa walbang ingo Kobi Riporo tuni opisa wa Ni juice pe ni na yao tiko chonte yoro kumi mat Ni mat Wari yong wo diang me obino puyi yot Yuri yuri madate warro ko jonatin karaka wye yot Karamano leka tina Imata dugi ngweki yo Rwate ngwa tutu ye kul kuna Koba Karimaru tuni doga hawi Imaru nuo lojo tuyo jange kintia ye ye ye ye Imaru gire te do duo chino ko Mira luong baba ko bineni Baba bada Ikobi maru nuo Ikobi Karimaru tuni doga hawi Imaru nuo lojo tuyo jange kintia ye ye ye ye Imaru gire te do duo chino ko Mira luong baba ko bineni Neno kana dongo laiba Dimo no kene Pengi o Punye tino Atincha ke lo ripota bear Ena choko nini eno Wata papi guri ye chee Wet cho ye tuku no Imaru weri cheo baba niya mono Luo eh Baba Yini pura pura ni Lo noro bini ya wika jado tuyo diangko etine tunge Dang lo no dobo Lo no layo diangko Baba we mokwe wari neni Tia yi yi yi ya tunge diang Nim Mia yele nono mina Lim mega lo agjoka yele nono Agwa ho diang cha mi opi ikado mina Agwa ho diang cha mi opi ikado Ha Yo baba yini bura bura ni lo no ro binu ya wi ke je do tu yo dian ko tire tu nge dang lo no do bo lo no la yo dian ko baba wi mo kwe wori ne tie yi yi ya tu nge dian o le je me ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o ma je ko bi won dian do kwa yo tong Unwe jukiri te da nuongo loja, loja te la nyoko Oparo Uwondi aparo kono nuwa nuwo Iriyamu Ariyamu gwari paat kono kwa mangoko Itu ni puno da Akwe yonake puno kono nuwa nuwo Uwao chunye kono nuwe janga Kono nyo amati lo jira Pien unuwa uwa te chobo kwa miruwa Kite eno chobe diang Uba amere peo nuwo Gwaro diang cha, gwaro diang e pera mina Gwaro diang cha mi opika du Akwa o jang aje mi o bikadu ho o la ti awo ko junya o mo yo onu won jang do kwa yo tong o mo yo kiri te danu ngo loja loja te la nyoko o paro won ya paro ko nu anu iriemo ko ariemo yore pa ko nu anu ngo tu ni puno da anwa yo na kai puno ko nu anu Wa chunye kona nuwe janga, kono nyo amati lo jira Piyen, unuwa wana te chobo kome ruwa Kita eno chobi jang, oba amere pe anuwo Kalo yira donwe chukoba Aman uon diang tia kumu, kun tia paru diang eche anino Alo ya do lanyo, odogo tabiri cheke wabe di tong ere chie Kobi Won dang dog check iwa ni rona ine no loni balle kore ni onu amaro kom twana paula duong ene kuaru wa chuye konan onu ane gode ye no kuya ponyo tia komodo ke tanki era ken lo la ye gireo ber cheki wonenga Won dang dog check iwa Nirona eneno lori bali kore ni onu amaro Kwa mtu anapaula dungi eno kwaru Uwa uchunye kona nuo papero nuande kudaye eno kuyaponyo Kwa bechele weye Aman Uwulu beri moni ya kunicho Kwa bechele Chele Jawa uwulu beri moni Uwula cho uwo chunya
1: Chunkere wer kwaro.
2: Yo, chunkere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
2: Bimara me pachu.
3: You are long you be do ta. Loko kamu pene.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo.
2: Iti winyo.
1: Yibi yibi kai or radio keken. Or radio.
2: Or radio.
4: Or radio.
2: Or radio.
5: Amani ni ni jirile winyo rikota mako kan. Ngata mago inyo luoni Mr. Marenchu Pongo Wera Atoson Mariko tamako kano bedu wera kinpuonyo Didi katiti uni kari ini beda pur nyo yina ticharo Kapa pitotu nywari tepuonyo ni weng mirini dagi yonge chien binu bedu koko Do yini wing riko tere on kito
6: Karatina wobi
5: e yoro wobi gina riye ilode nuwa ka karatina nyago e yoro nyago gina be ma iwi lobi nuwa ayu ina ya baba ba abu wiya koma wado warana bota chwen ma aya bata to we atu wiya koma wado warana bota chwen italo daria ma ago baba
6: aworo daga talo tuona pijuni ya terpe
5: muno daria ma gira aworo daga tal tuona pijuni ya terpe
6: ayana na kong bara mama
5: Mama bara rinda nungwele che
6: Chile mjiu duj Tianando
5: Mama tiana rika chila kiri waro Chile mjiu weng Uye joni Mama yeru ya wanwe luk Chile mjiu duj
6: Baba piara
5: Baba piara rika choo kwa kode Chile mjiu Ajoni baba to mama we Yadu ato Mama chile mndagaba Koriga winyo ponyo Ibero ponyo guna anakwari chile mndaga Mla ibero bole bia Akama pigo pongle madoa toa chile mndaga Cho ibero bole chile
6: Iguma ber baba
5: Mama
6: a buri daga tal
5: tenu mu ci sa ti dispensary
6: ci sa ta kene ne ta bar pe de ta wa ta ngi yo
5: he ci ya wara ga yuri ti rik rik rik rik lemon
6: run to the doctor run quickly please
5: la ta tan wa ina ba doctor kar no ci bo ani ne ta na amud go ga don kai ngi in lucky go mi ci o ko ber ma ga fol do chumalo ora pore koma
6: doctor peñani go bi binu
5: kana ko batie ke peñani to ne chagara ne ma go bi ana ko bi win ba doctor to ne obina tura ene chaga ju yi barakane long ma ko pera doge tiena pin bugu na ngi murakane ne
6: etu perre mi koma e kwanyu mi u ke riwa na duwi koma petware doctor
5: doctor chaga pima ni a go bi winu ana ko ba winu Nino no revenue tag. Kono revenue bara. Yino no merita idwera dege keni winyo. Ana koba winyo. Amaya manin. Ita. Kedi dwere. A bichel. Ayone baba toma we.
6: Ayadu atoto tajone chelimu na ham.
5: Dankori ya winyo kwenyo. Ibero kwenyo.

0: Okay, yela. Kara rekora nyoma nyoma chonu ope yela. Be winda chuba chama mi ote chaku yelu yan. Keng dong dai woni an pe do anyal. Yela tarwa. Dale ba ne katuri kan. Tarwa ya doktor wa wo kero ada turwa. Awe ko keng kare men men yim na menyuan.
1: Si wore pa wor.
0: Atarwa tarwa mi akong tam. Konchi. Ana mari. Ana bera tarwa. Limba yai barakan. Ana mari tina bimi karatam kami tamai de beru keriego ana ngenera nyual kan de komia tama mia kara me kuar di unu yela pinyual jue ba keng oner yo nyual keng pe ke o bi nyu nya pe no na man te chaku yelu ye chon ne pa nyual te riem nyan chao ko kara nyan chao do kungo de ti ko kara de tiri do war we ne ya chama te beri wura to twa.

0: tam konje ka wore kulu wore weri doge mu mere ka wiya mano te wo ku yore lu yo kar jo no pango keng me ye nyu dom bebe konje te yaj wa me dom te ata kona nyala re ore cho na yem kele ge kara lueng she ba o keng ge wa me dom te ata o keng ka na ra tin ti ya yi da ho kona jo te to nyero banga da wi o popo kunda no ti ara be jo ni ene karo peng Wa ko do mi chalo ni ka ngo karo pe. Kiru ra bu gino ra me kon pere ne no. Peri ko e ku ka da hanyo ale de chago kobo. Ini no me nyole kon jamano de ro mo giro ko ba. Ini me nyole kon jaman te ro mo giro ko ba. Siari o di wur kon yide chago re mo ko ba. O ken ka ne o da o de re mo re me nyal. O ken o te kwanyo nga jamo re o ken mo guduj. Me wono nga jo ha nyenda mo beru wona chola Aho me wona Ke ngulu nyola rio kengi abiro raba me dago yaj Maka wuna lam dong me ngon la penyo kengi Abre gedo keng Was statesis Abre geda mu Was only four Who was the winner Amu was the winner
1: Old radio
2: Old radio Old radio Old radio, Old radio. Old radio.
1: Old radio. Iti winyo Iyibi yibi Kai old radio keken
3: Bon
1: yo mi ye kre wer kwaro.
3: Ali jani wi yo go go.
2: Mar me pacho.
1: Iti yo or radio.
4: Ye marotieri a duwe kila mama olaro ye gina maton. En ko kiti.

Aworo kwa yapa nga peo miya, kwa bani aporo ng chegebin. Panga da yora ndako leon. Iyate wang tungu minata mita lungi tunga waje. Yo miture temeno niya lungi jama waje. Pien chege teru tungi tuju wena melodyang. Aworo kwa yapa nga peo miya, kwa bani aporo ng chegebin. Wow, iya. Iyate wang tungu minate mita lungi tunga oje. Yomi ture temirni alungi jama oje. Pien chige teru tungi tuju wena me.

Mama, para baba ngwe di kwene na chiyo ti jakino boye niye. Nika ngwe du kobe ngwe di chungchia, iwang kiwa ni debula chia pea guri ro, ngwe di kari chinge keken, chia mchiro wapa. Aya. Nika ngwe du kobe ngwe di chungchia, iwang kiwa ni debula chia pea guri ro, ngwe di kari chinge keken, chia mchiro wapa. Aya.

kiran mo. Government ni me NRM dia mi yonge. Dia mi yonge ngeji kong ngeji musaka-musaka. Government ni me NRM dia di mo kiran mo. Government ni me NRM dia mi yonge. Dia mi yonge ngeji kong ngeji musaka-musaka. Musaka-musaka ini ni antang yo kina konyong. Kali ngata ko bile muno. Ini muri antia lurung ni musaka-musaka. Kali shua ini. Ini musaka-musaka konyong ni ngopang. Kuman may musaka-musaka ni konyong ni ba? Kuman may musaka-musaka ni konyong ni bunut wono wunge. Kujuali musaka-musaka ni konyong ni maki kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba. Kuman me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge. Dong musaka musaka ni gonyo ni maki kuri kumu dong e. Oh. Yeah, you better go.

lagu bini cinca bidun mujo pong pong kili jai cukul la bili nyero. Punyo ko ni peri kuri ngwiti ngwiti nga. Alago binu maka punjo ko puda tek tek gamo naka kanyi burele go long. Awuru pap, alago bini cinca bidun mujo pong pong kili jai cukul la bili nyero. Punyo ko ni peri kuri ngwiti ngwiti nga. Alago binu maka punjo ko puda tek tek gamo naka kanyi burele go long.

Allah ko bini cinca bitu nujo pong pong kili jai cukul la beli nyero. Punyo ko bini beri kuring ngwiti ngwiti ngwa. Allah ko bini maka punyo ko puda tek tek gamo naka kanyi bure lego long. Aguru bak, Allah ko bini cinca bitu nujo pong pong kili jai cukul la beli nyero. Punyo ko bini beri kuring ngwiti ngwiti ngwa. Allah ko bini maka punyo ko puda tek tek gamo naka kanyi bure lego long.

0: bi yum yej kene wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio bi yum yej kene wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio